Tani mukundu mungurangura ezi nunukango dahompa karunga teusa egano lya utano velise mrongo na ntatu edina kuturonga asi mungwa no uzera onenyone mungwa gouzuni ano mungwa nsenesi guha kupara kosinke hena ngaba gutobesa ago kutupu hena sikwafo tudikoko kuguzugumina ponze vaguli atange vantu onenyone uzera wo uzuni stata esisakara pondundu kapi asi hapara hena nomtusi ogu ahwameke ramba tazitura konhizo lyata kuzitura kontunda tanizi temena navenyi avanakara munzugo nositeseni naso imo nase remena vantu asi avamone irugana yeni yoiwa avafumadekerepo gwyeni gemeguru asi mungwa nouzera sili twaidiva asi avavazi unene kefuta kukamona omaponga ikanundundu domungwa oguvahangura si ogumungwa ogumuwa ogumungwa ogumdona ndi ogumungwa igona tuvura tukape nongombe ndi ogumungwa igona tuvura kapa vantu ndi ogumungwa igona tuvura kachisira komahango gonganji koirongo yimwe mungwa kwakara nonokondo unene ngwendi kwina kukara si iterengenje unene sene materenge nzegana gwire unene mostaura ndi snow awo kuruganisa mungwa ipo mungwa gwina guhemu ne usimbu gena memagana likwata asi mungwa mulio unene na mpili mumapata getu pa mkapto vurukuliano ndia pilinga pana kusilika shinokara na uvera usuka ndi uvera uhaya blood asise supikeni mungwa ulizuva idona olie nondia daha na mungwa mungwa wakana nonokondo Yovana kutulikida si mungwa na uzera nonkango ediku na kutuletera moyo inzi unena si onenyone uzera wa uzuni stata esakara pondundu kapi asi apara eparo lyo mtu ogugakala mwa kristusa vantu kulinongono na usimbu mtu ogakala mwa uzuni vantu kumnongono na usimbu mora kuyunga kwendi kugenda kwendi ukaro kwendi omugakala mukachiko vantu piliaze kongere kansene kabgalitezu urogo mtu vantu nga vaidimbura si ogumtu kapgadiwa nana wa eparo lya kristusa yoye vakuninga si osenyose uzera wo uzuni ou nyose ramba zo uzuni ou twakona kusikisamo eharo lya karunga kapistu kwame ininke ya nyamwetu yesu kapgafire nomuga mukuronga varungwa vendi gavasanzikelela si ngapi navura kara sili tupuko gokuvura gusa rambo zwamiko zitule mundazombete tazi kuhwike ipo nyasi nyose mungwa gouzuni ou tukareni vantu avatuna kudimbura asi ngape mtu na kuparuka tutareni asi kristus ngape mga ya parukile mukachiko vantu ehugu waro lieli asi yesusi mwendi motatu vurukala ne puro ne hugu waro kwa terere kwendi mora ige karunga gwetu ige mpopeli gwetu yesusi nene sinatu vurakuruga ansi sasi tukareni vantu tunakulironga nukango da karunga tukareni vantu tunakuparu kedi eji ana tuharele karunga tani tukareni vantu ala tunakuza konongere kama tukandereleni hompa tatu pandura morwejoru eitu na dimbura si sili mungwa na uzera ininke eitaivuru kutulikida steso sunene meparu yetu tufire ninkenda nyosha watatu zitukagwa nikerenu wakuetu ninkeni mpepo zenzikari mokachiketu usetukare vantu wawa amen.

0: kuru pe wetu tuka UK ruturu na pama tuhana kukushuvilira na kuparuka tupuke munu ke uno anapo kuita ulipongo nukapitua kurengashi kwa ndi wangandi ke uno nga yo nga ya wana unike preference nitu wako ambango ishi muteku wako kufana na kuya wana marongiro wana wapo muka wapu kurura mapata yetu mukarashi vantura umbo vampititi vahompa vahompa pana umoye mukarashi mpimentura umbo muruti walipata lioye monka tupumbongwa muholi wa muholi kadiwoye na mwanche tuwa mwapu kuita tuye ntuku pakerere tuye wane mapukururo poshtuvure kutura mapata yetu anakara na wapampandu
1: ya roo hasi kunakara hezwi helia aposto Norbe Chihinga tundira kongere kaza face bible umu wanavuro kutupa moku hamina epongo liomulio helia kuzalika kare kulia kutameka neina utano ano kuhunguro wa kuina ano epongo linatambanyi unene po wantura gumbo wetu ano wavuro kutupa mwenye stambo sepongo tani mulio wepongo wala se aye tuwa guanini mbudi zinazomulio asingi ya kufuza ikapitire mipongo lina ni mpandure aposto
0: pandu nene mpandu atere
1: ya roo.

0: Meta mtereri o mhakwa ya mebeli na theremo na kumtambra kuma kurandu etu o mayuvi thofungu na dhirina kuruwa ni thakupitera kudihonyi kuwa kono thofochi thofochi. Iwadi kuwa kono ine thofochi iwadi ine kuwa kono iwadi ikuoko. Kuruwa ni tharo vetheru no podushitape mayuvi thoetu. Kona shime karo kutuma mbudhi kukuwa kono thofochi iwadi iwadi iwadi ikuoko. 061-291-2475 tumashimikaro SMS ku 6225 Mayuvitho audio ma kurando tunakuenda nao kengeno. Hello kumayuvitho shiko kuruwa ni tharuvethe runo podioshi tutape ma yuvitho Hello, Mayuvitho.
1: Hello.
0: Newam.
1: Acha tanya miliona na kara mukandiko. Uta kara ko irgana, ukur gana tembo. Irgana ikare morundu, nanti ndi mau simba na watu ku. Ikare ku meni kana nanti ndi ngayo kurara. Pai epa irgana aku panggendera. Bana yang ko 081 73 23 3980. Aswa kugurura mo liona maskanduko tatra ko irugana kurugana tembo irugana pe kare ku mene kana tindi kurara na watu ku irugana na pe kurugana mo tax shop na tindi kurugana mo tike ruta tu na watu ku wana ko 081 73 23 398 ani gawari kwa

0: que ehagero wali 12 May viri 10 o'clock karukubi saa 3 13 May 10 o'clock tamtamu une 14 May sonda zerondo na ute na ngeha utano 15 May ponga ute 9 o'clock ngeha 3 o'clock na ingopo mamapeu 16 May gama na ngaute sondaha 17 May gama vili 9 o'clock ngaute 3 o'clock. Hello, kumayu vitho.
1: Hello.
0: Ewa.
1: Ampa ndo. Kavala ame mashe. Kura kwa teramu vihandi. Kura kutarako kuruwa na mpara mandu wale ya garden. Wale ya karapam. Kwa na namba ino 0814-72-72.
0: Ewa. Hello, kumayu vitho.
2: Meta eno.
0: Meta nao.
2: Ewa mpando kumpito. Ashima hivu tuna kutunda kumishona ya sambio. Na kukukura tu maponge wetu konga waka imbitira. Sonda hivu tunapashipara mteni mei. Waruti mdia kuni kumwena wa kandidate. Ashiva kawe. Ngome ya imba na wamuruti maurusi. Ngome ya karanali yo ero. Wa uvungu vungu. Ngome ya imba na mruti deo kumwena kandidati Valerianusi waka isosi. Ngome ya imba na wakandidati Mike Okuduma wambambi. Ngome ya imba na akolaiti Steven Skongo wa Shimpanda. Ngome ya imba na mruti Mike ano wangarama. Ngome ya imba na mdia kuniporoto. Shina kuyukurukamo. Mabitu na kutunda kunishona ya sambio. Na kukuratu na pongi wetu konga wakaimbi tirava ruti. Ndia kono kumena wa kandidate. Ashiva kawe. Ngoma imba na mruti maurusi. Ngoma karanga nali yo yero. Wa vungu vungu. Ngoma imba na mruti deo. Kumena wa kandidate Valerianusi. Waka isosi. Ngoma imba na wa kandidate Maika Okudumo. Bambandi. Ngoma imba na akolaiti Steven Skongo. Wa Shimpanda. Ngoma imba na mruti Michael ano wangarama. Ngoma imba na mdia kuniporoto. Ewa mpandu mpito.
0: Ewa. Chidio na wenda kienge ya makurando mayuvitho. Kwetu dino mayuvitho muturu wanite rovethe runo. Sandrina Musao Yemwa, Mungere Kaza Katolika, Nina Gama Diviso, Kwa Rikandereri, Wawape, Na Baba Naria Si Po Vili Zaovali, Tugwane Kere Pongereka, Yoinzi, Nomu ya Iguana. Sandrina Musao Yemwa, Mungere Kaza Katolika, Nina Gama Diviso, Kwa Rikandereri, Wawape, Na Baba Naria Si Po Vili Zaovali, Tugwane kere pongereka, yoinzi, nomu ya igwana koku. Hamsira Pauline, sekretari na gawa madiviso, gayu ukako wa gorikadi, wakulikanderera, Wa msita gomuwa musao yemwane na tumonekeni pongere kapoviri za ovali. Piturako inagwane sayetu katulizuvire. Hamsira Paulina, sekretari na gawa madivi soga yuka kwa gulikadi okulikanderera. Wa msita gomuwa musao yemwane na tumonekeni pongere kapoviri za ovali. Kupiturako inagwane sapo ikatulizu vire. Shdiotna kuenda kenge ya makurando mayuvitho. Halo kumayuvitho.

doktora mo mahondiro ngadikara ko dokoro mo masuba morongo kapembanguru kwatrekeda evangolio ge ngesi nondando dono stalls nongese fa dono nene ndando kuna kara po mayo vigartano ndia si $5,000 no stalls de pangero ndando kuna kara po mayo vigane no mafere gartano ndia si $4,500 nongese fa gona ndando kuna kara po mayo vigavali no mafere gartano no stalls do ponze do pamdinda kuna kara po mayo vigavali do asesu gona kuna kara peyo vilimwe ano stalls ei yo ikwaidira no imo na kuna karapo mafere ntazimwe ruharwe iyo ili nyanyo kisa nonjanta ni ikunwa ndando kuna karapo mayobi gavali no mafere gatano nonjado pampo ndando kuna karapo mayobi ndando kuna karapo mafere ntazimwe ili nyanyo kisa yowa sesugona ndando kuna karapo mafere ntazimwe mgwana kuma uzera gomanzi gwanekera kumwe na mgulika disara mshongo ko 066258089 ndi parupero email ko info@nkurenkuru.com.na Kurenkuru Expo 2026 kupameka ezo komeho lyo ikwa iparu tani jobwana yo pingwa ngatukalimone ni

ndi ngapi mna wala gali ronga ano simpehena muba peko makora ngedo mumpiti zile wa akara mora wamwe kuna kupita mono udigu

0: nomnote mrongo nantambali dinao pokosto nevili zauntan tatu aye prakin gokwara koko kara ko radio zoge koko didimika e metitano lia neina asi dogro papangesi kapi natvura kareni nelikwa mo lia mdukuli anongwe mumina tuampe mapukuro ko sirugana esnakara ko venduka snetupo ko tins Namibia ano aye posruesi esimpe tanko ni mulise ko nomatwi ipo mulie nomatwi ko ngrova ezi ano omu nanika gwanikira kumwe nomgenda ugnakara na gemo studio moranke nyutano osekara no mamsikanto vanyamwetu
1: mbamlonye kodwa ngizokuthi batholane nga